Chuti mukunzi wa radio agakiza ku isoko y'ukuri ndakuramukije amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo, ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahometswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Kikiganiro ugitegurirwa na Jidie Manirambona, ukagishikirizwa n'insamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge. Mana yacu Yehova, gitandara cy'agakiza kacu, turagushimiye ineza yawe n'ukugira neza kwawe byamana natwe iminsi yose. Maze ukama uduhe ijambo ryawe ryo gukiza imitima yacu uko bukene uko bwije. None rero kano kanya tugiye kwigira hamwe n'uyu mwene data rino jambo rikiza ubugingo. Utabare kandi ukize umutima wiwe, maze ube umutima wo kukwakira no kugendana nawe. Tubisenze twizeye kuri Imana ugira neza ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya 11. Mose avuga ibyo kuzokwicwa kw'abana b'imfura. Uhoraho abarira Mose ati, hasigaye icyago kimwe, nzore kurira kuri Farawo no ku Banyegiputa, hanyuma azobarekura mugende. Kandi gihe azobarekura, mbere azonabirukana. None rero barira abantu, umugabo wese asabe umubanyi wiwe, n'umugore wiwe, n'umugore wese asabe umubanyi wiwe, babasabe utugenegene twifeza n'utwizahabu. Uhoraho aha ubwo bwoko kurabwa neza n'Abanyegiputa. Bitaye ko uwo mugabo Mose nawe yari umuntu ahambaye mu gihugu cya Egiputa, mu maso y'abanyarugo ba Farawo no mu maso y'abandi bantu. Mose aravuga ati, uku ni ko Uhoraho ageze ngo, nko mu gicugu azonyuranganya hose muri Egiputa, abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa bapfe, uhereye ku mfura ya Farawo nyen'ingoma ukageza ku mfura y'umugurano kazi w'umusyi, kandi n'iby'uburiza byose y'ibitunzwe bizopfa. Hazocura umuborogo mwinshi mu gihugu cyose cya Egiputa utigeze kubaho, kandi ntihazokongera kuba ungana nk'uwo. Ariko mu Bisirayeli nta n'umwe azogira icyaba, ari umuntu cyangwa igitungano, haba n'uwo imbwa izogwangwarira, kugira ngo umenye yuko Uhoraho yashyizeho itandukaniro hagati y'Abanyegiputa n'Abisirayeli. Kandi aba banyarugo bawe bose bazomanuka baziyondi, bankomeri bobo
bati nugende mwe nabantu bose bagukondore inyuma aho niho nzoca ngenda. Nuko Mose arasohoka ava imbere ya Farao aratse cyane. Uhoraho abarira Mose ati, Farao ntazobumvira kandi ibyo bizotuma ibi

aho abarera Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati uku kwezi kuzobabera imfura ya mezi kuzobabera ukwezi kwa mbere mu mwaka nimubarire ikoraniro ryose ry'Abisirayeli ku munsi ugira icumi w'uku kwezi umuntu wese yiyabirire umwagazi w'intama uko amazu yabase angana umwagazi umwe umwumwe mu nzu yose kandi iyo nzu niyaba iri mu inkehwa batomara uwo mwagazi uwo muntu afatanye n'umubanyi wiwe bahereranye bawusangire uko igitigiri cy'abantu kiri uko igisa cy'umuntu wese kiri abe ariko muzoharura igitigiri cy'abakwiye kuwusangira mwagazi wanyu uzobutagira agasembwa wisuguru itarengeje umwaka muze muwukure mu ntama cyanke mu mpene muze muburorereze umunsi ugira icumi na kane w'uku kwezi nyene ikoraniro ryose ry'Abisirayeli baze bakerere imyagazi yabo ku mugoroba baheze babire ku maraso bayasige ku bishimajyango byomi no hejuru y'umujyango w'inzu yose bawuririyemwo bajye inyama zawo muri iryo joro nyene zitaze bazikoze imitsima itambiwe n'imboga zirura bajye inyama zawo muri iryo joro nyene zitaze bazikoze imitsima itambiwe n'imboga zirura nimuze muzirye mbisi cyanke zitetse shiti zitaze hamwe n'umuntu hamwe n'umutwe wawo n'ibinono n'ibyo munda nimuze mugire icyo musiga ngo kirare hagize ikiraye mugiturire uku abe ariko muzozirya muze muzirye mukenyeye mwambaye inkweto mufashe inkoni mu minwe muze muzirye vuba na vuba iyo niyo pasika yanje jewe Uhoraho kuko muri iryo joro nyene hazoca mu gihugu cya Egiputa kuko muri iryo joro nyene nzoca mu gihugu cya Egiputa nkica abana bose b'imfura bo mu gihugu cya Egiputa uhereye ku muntu no kugitunzwe kandi imana z'abanyegiputa zose amateka nzikiriye ko zose nzoyashitsa nduhoraho ayo maraso azobabera ikimenyetso ku mazu murimwo nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana nta cyago kizobaza ko ngo kibarandure igihe nzotera igihugu cya Egiputa kandi uwo munsi uzubabere umunsi w'icyibutso muze muwugire umunsi mukuru wanje Uhoraho uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana muze mwame muwugira mukuru kibe icyagezwe

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

tarabandanya ati ibihugu byose n'imijyango n'abantu bazotegekwa kubaha isabato y'ikinyoma. Itegeko rigoberera abantu kuninahaza umunsi wa mbere rizotangazwa ryemezwe mu isi yose mu gitabo izoba mu gihe cy'imperuka ku rupapuro rwacyo rw'ijana na 126. Muri icyo gitabo nyene ku rupapuro rw'ijana na 128 Ellen White yaravuze ko kubw'ibyo isi yose izocivamwo imigwi ibiri, abumvira Imana bakagira ukwizera kwa Yesu Kristo hamwe n'abagararije icyagezo cy'Imana. Nk'uko abafarisayo n'abasadukayo bunze ubumwe mu kwica Yesu naho batari basanzwe bumvikana, nk'uko Herode na Pilato bakundanye kubwo guhana iyo mbohe yitwa Yesu, niko no mu gihe isabato izoba yakuweho ku nguvu n'ububasha bwa kimuntu ku isi yose, abatubaha Imana bo mu madini yose bazohuza bungu bumwe, imbibe z'amadini zizovaho. Uko niko isi yose izobamwo imigwi ibiri gusa. Abadvantiste b'umunsi w'indwi igihe cyabo cyo gukora kizoba gisa n'ikirangiye. Kwitwa ihanga ryatoranijwe bizoba biriko bigera ku musozo. Akaryo ko gukoranira hamwe ngo twige twubakane dukomezanye mu by'Imana kazoba kageze ku musozo. Buri wese azotungwa n'ibyo yize akabibika mu mutima wiwe. Abadvantiste gito bazonanirwa n'agahamo baje mu ruhande rw'abagwanya isabato y'Imana. Bitewe n'uko bizoba ngombwa ko tuva mu bisagara tukava mu mazu yacu, abana b'Imana bazoba bahunga ubwoko bwashavuye. Insengero dusengeramwo uyu munsi bizoba bitagishoboka kuzikoraniramwo. Kizoba ari cyagihe kibi cyane cyavuzwe n'abahanuzi. Abenshi bazofa urupfu rubi, batotezwe bazira gushingira Imana intahe. Icyo gihe rero insengero zacu nazo zatagaciro zifise. Igihe cyo kuzikoraniramwo n'uyu munsi. Igihe cyo kuzikoraniramwo kiracyariho. Ntabwo Yesu atazitwararitse. Mbere n'umuhanuzi kazi w'Imana arahanura abantu kubaha no kubahiriza ibanza bisengerwamwo. Nyabuna ikizotanga ikimenyetso cy'uko igihe kiturangiranye ni gihe isabato y'ukuri zokurwa hano ubasha bwa kimuntu, maze abo mu isi bose bagatangarizwa ko dimanche ibaye umunsi w'ikiruhuko. Naho tutazi umunsi n'isaha iryo tegeko rizoshingirwa rigashigwaho, ariko ibimenyetso byo vyerekana ko atari kera. Abakristo gito bagaye umwiteguro ukenewe bagahitamwo kugarariza Imana bazoba bashikiwe n'aya majambo ngo inzu yanyu muyitanywa ari umusaka. Imana izoba yitwaritse abana bayo bangajwe, ntizoba ishishikajwe n'ayo mazu agererenze azoba asengerwamo n'abantu bateye Imana umugongo. Wihane rero igihe kikiriho kuko utazi umunsi n'isaha. Nta gihe dufise cyo gutakaza. Ibyo ufise byose nawe ubwawe bishyire ku gicaniro cy'Imana. Umwanya ukiriho uheze uhanga amaso Yesu urabe uko akwihera insinzi y'agahebuza, witegure igihe kikiriho. Rero uyo murongo ngo raba inzu yanyu muyitanywa ari umusaka, nk'uko utashotse ujya mu ngiro Yesu agiheza kubivuga, ahubwo bikarindira igihe byashingiwe. Ni nk'uko n'uyu munsi igihe cyo kubwira abadivantise munsi y'indwi inzu yanyu muyitanywa ari umusaka bizoshika inyuma y'ubutu yifu yirangira ry'igihe cy'imbabazi, aho abadivantise munsi w'indwi batazosubira kuba hamwe umwe wese ngo arondere mugenzi we ngo mfasha kuri ibi n'ibi. Icyo gihe nacyo kizerekanwa n'itangazo rya dimanche. Iryo tangazo ni ryaba umukristo wese azobaho ku giti cyiwe. Bamwe bazofungirwa ahantu habonyene, abandi bazokwirukanwa bashigwa ahantu badahura n'ababo kugira ngo bagire icyo bababaza. Isaha yo kwitegura ni iyi nyene. Ushire ku ruhande byo gutandukanya na Yesu Kristo kugira ngo buri munsi na buri saha wame wivomera amazi azogutunga mu gihe uzoba wugarijwe. Mbega ako kamo utegwa n'ijambo ry'Imana urakemera kandi uremera kugashira mu ngiro. Asanga icyifuzo cyawe ari icyo, inyishu yawe ikaba ari ego, reka
twongere dusenge kugira ngo Imana igufashe. Mwami nyanijuru nisi, urakoze kubwira ijambo udushikirije, urakoze kubwira inkebuzo wama uduha buri munsi na buri saha, urakoze kandi kugaba bene data n'abashiki bacu bafata ingingo yo kukwitegura igihe kikiriho, igihe imiyaga igifashwe uduhe kwitegura bwangu bicitwa uyu munsi, kandi nawe urazi intege nke zacu wamuduha kunesha, twame tuje imbere nk'abanesha, twame duhindurwa dusa nawe. Urakoze kumvise gusenga kwacu, abaguhanze amaso bose baha insinzi komoka iwawe, kugeza aho uzoserukira tukagusanganira tabwoba, tubigusabye mu izina rya Yesu.

0: Hello.
1: Kana tuwo ndi ngechimana Jackson ha murugenge muri komine mpanda
2: eh ni jire maramba ni fija kagukeza kwanda mwebwe ibiza kaba ku Claude
3: bari kwa mukibitoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza ku mufasha wanje kiri kunyinga
3: ni sa de nigeri ati akayaba gukeza
4: nakora ndiri ndamuha gukatuvuga utumwa mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inchuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: Hagati aho rero tubandanya ndabamenyesha ko iminota 28 arimaze kurenga ku isaha z'itandatu Donatien yari yamunyambuye avuga ati akaba bagukeza ku mudame wiwe n'abana biwe bose hamwe n'abavuka nabo ati bagiye Diomede munyakibande n'umuryango wiwe wose Benjamin Mukivo mu muryango wiwe wose murakoze namwe Donatien okay abo muri kumwe bose ngaho onye mu bikorane bikuru ndababwira nti akaba bagukeza nyambuye gitira amaho muri eka mbere ntibagiye n'abarigizi naramvuga butumwa ya gihosha mwese aho muri ngaho mu bikorane bikuru akaba bagukeza abari mu gihosha kuba intere kwa muyaga mwese mwese yabagukeza aho muri allo
1: allo
0: namahoro
1: namahoro ndiye Jide muri komine ya Gishuzi ntara ya Gitega
0: eh ndagwaye kaze Jide nawe ufurize akabagukeza aba
1: yego mbone hozi yanari ngavuze gara cha Gitega takayabagukeza
0: eh
1: nyembona atari mana bosi kali ngaho kumuyanga takayabagukeza
0: na cyane cyane
1: nyembona na mpayinge zari ngaho nyene turi kumwe ngaho ati akayabagukeza Nyembona na mere tanganye na turi kumwe takayabagukeza.
0: Eh.
1: Nyembona na afari mana bosi karinga nyene takayabagukeza.
0: Eh.
1: Mugira umusimiza murakoze.
0: Murakoze cyane Jide. Abo bose ti akayabagukeza.
1: Yego.
0: Sawa sawa. Deoni dasinga ho mu ngando na Florence wa umeze neza. Mugira ibihe byiza ngaho mu ngando nawe urakunda kudukurikirana badukurikirana mwese muri ngaho mu irembo Rafael batazira jyo nawe nyene tumwifuriza akabagukeza aba mama beza ngaho onye baguma baduhereza ibiyo babimeze neza ngaho mu irembo mwese mwese akabagukeza namba okay twagiye no ndi munywanya allo
2: allo amahoro amahoro
0: amahoro cyane turavugana nande
2: muravugana na message gahe nyine namuhanda
0: Ndagwa ikadze.
2: Ego ndashaka kwikuriza akayabagukeza ikiti ayanye n'abagenzi. Eka ndamubone ude ni kugira akayabagukeza kugira dukorana ngaha gutibanda kwa eri. Ndamubone uwo bita yamunemegera ari bamaze kugina ya yombone tipe akayabagukeza ndamubone uwo bita papa cyase bamaze kugina ya rono ari gumurugwe ne kugira akayabagukeza. Eka nanyo kimana nyene mu rugwe nyene nawe ne kugira akayabagukeza. Adamuone ndo ayo bidire kugira kabuze. Nyambi de nasiona yone kuna gira kabuze ndo ayo bidire. Ibyo cyo ri kugira kabuze. Na mama ibyo ndo ri kuna gira kabuze ndo nyina makuri yo anyanga ho gusa kwira mu hose imeso gitani buri. Ni bagi isuti n'abavanyi yo kiganira ko kana uho bakwishura bitinza.
0: Oya nti baherera mu mubindi.
2: Gato babiroke n'abatabiroke bakomeje kwihangana mu rase.
0: Ndagushimire cyane Maitre Zidane.
2: Ego murakoze.
0: Sawa sawa bihe byiza ngaye muhanga. Fabrice kujya mbere rya Nyamitanga avuga ati furije akaba gukeza umwami kazi wiwe Vrine abana biwe ngo natwe bwe twamuhaye umurongo. Eh? Iza cyane gose Fabrice abari ngaho mu Nyamitanga abari kundava abari Buganda cibitoke mabayi mwese mwese mwese akaba gukeza abari ngaho ibubanza kujya mbere rya gihungwa bari mukagwema mwese biri gute mumeze neza akaba gukeza kuri mwebwe tugenda no yundi munywanya allo
3: allo
0: na mahoro
3: aje yego turi
0: ni na je ni sawa
3: Asha, ngawa nijiza, angilisheka mundonga na wako kwe mkanya ni tukwari kwa tukwa umtika.
0: Nivyo, nivyo. Karibu na wechi?
3: Mba, kayaba kukesa na mjango wao.
0: Rakoti.
3: Mbo, mstago wanda kayaba kukesa.
0: Rakoti.
3: Kambono mungu tori kumata kayaba kukesa. Mbo, kambono wanya siko miringa wanya kumukanza na hali iwe takayaba kukesa. Kone kamboro kumukanzari yepe kumukanza ntakayaba kukhezi. So, le kambole masaba kumukanza sarawusi kuibumba sarawusi mubichare ntakayaba kukhezi. Yepe nganya kuibumba inakoya kuiba kie ntakayaba kukheza na mjango wao. Le kambole chakisho nganya murusando, shabani murusando ntakayaba kukhezi. Le kambole uunya nzaima na pasari imitira montigororero nabi webose takayaba kukhezi. Ikote mungaonyi nyabubu ye, kambone unya unya chache sanganyo mchumi toki santere na nitakaiba kupeti ya kambuna chefe kitenga onya mbuju mpati karazi na nitakaiba kupeti Dara nga honyi bube nga chatebo kwa nga honyi bube nga nitakaiba kupeti Irorera nga honya mundenga nebimenyi nga honya mundenga nenyina wapeni nga honya mundenga ne nitakaiba kupeti E kambuna mnyonga nga honyi bubanza nitakaiba kupeti Nabandi bantu bose banzi kutina cyashiza. Niba giye Fabio ngaho nyakumuganza na nyina wa Sameti ngaho nyinyakagano. Niba giye namaboko ngaho nyakushibati ngaho nyimasango. Takaba kukeza murako.
0: Ndagushimire cyane kiza mu ndengane mubandanye kugira umunsi mwiza.
3: Heza kigwa heza kigwa ngaho kuri radio gakiza.
0: Sawa sawa. Isazi tandatu zirinze ku minota 33 hano muri studio nsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri tugenda no butumwa bwanditswe na Beninye avuga ati kaba gukeza kuri papa na mama we n'abavuka na bose Claire Eli Sharif na Destine ko bagira akaya bagukeza twagiye n'uyundi munywanyi hallo
4: hallo
0: na mahoro
4: mahoro
0: inde tuvugana rihe
4: kandi karara
0: urahawe ikazeyira
4: Yuko, reka mbone mama jidiche na mwifri takayawa kukeza. Ewa nubosa chuliku mwena likuri na mwifri takayawa kukeza. Na nii rushka na mwifri takayawa kukeza, na fuku chuku manuwari na mwifri takayawa kukeza.
0: Mabugu fuku?
4: Mama... Mabugu tiga.
0: Sawa sawa.
4: Mama munezero, ikihanga na papa munezero, na munezero ikihanga na mwifri takayawa kukeza. Kwa mwakoto.
0: Nagushimile chane hira.
4: Eko.
0: Sawa sawa. Witwa Alicien Bubanza. Yashaka kwifuriza kaba gukeza papa wiwe. Ariko mubira bavukana bose akaba bifurije akaririmbo. Okay. Abacyungu mubira igihozo. Urakoze. Ati Fabrice Kidumu ibukemba. Neza na neze burunga ngo yifurije kaba gukeza madame Waris. Mama wiwe na Filemoni Eme umwana no mwana wiwe. Akoze cyane gose Fabrice. Ataratiramukije mu izina rya Yesu yifuriza akaba gukeza umushyiri w'Estera mu bwiza n'ababironse bose babuze ngo mwihangane Imana irababona. Ndakoze cyane gose nawe naho utashoboye kwivuga izina. Tubandanya rero n'abandi batwakura

ibwirizwa rya kane. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu uzukore abari ukorera mu bikorwa byawe byose. Ariko umunsi ugira indwi niwo sabato yanje jewe Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka zawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe, kuko iminsi itandatu ariyo jewe Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimwo byose. Nkaruhuka ku munsi ugira indwi, nico catumye jewe Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza.

ijambo. Ijambo ni iki? Ijambo ni mpemu zisohoka ziva mu mahaha zihuye mu muhogo n'utugozi tuvuga tumwe bita mu gifaransa corde vocale zigahinduka ijwi. Iryo jwi iyo rishiye mu kanwa bivanye n'ukuntu rikatishwa n'ururimi rigacishwa ku menyo rigatsindagirwa n'umunwa usongoye canke rikarekugwa n'umunwa wasamye rivamwo indome zitari zimwe nazo iyo ziteranye zikavamwo ijambo. Ibintu byose umubiri ukora akenshi biba bivuye ku mutima kandi biba bitegetswe n'ubwenge. N'ijambo rero iyo risohotse ubwenge butegeka ibihimba by'umubiri mu buryo tutorinda kwiyumvira, maze umunwa ugasohora urukurikirane rw'amajambo hakavamwo amungane, maze umuntu agasohora icyumviro ciwe. Ijambo rero ni ukwisigura k'umuntu canke ni uburyo bwo guserura icyumviro. Abantu bavuga kwinshi bivanye n'icyo bafise ku mutima, ibihimba by'umubiri bibafasha kuvuga, imyaka bafise, hamwe n'ubuntu bwabo. Umwana avuga nk'umwana nyene, ukuze avuga nk'umuntu akuze nyene, n'umutama avuga nk'umutama nyene. Umushinga ntahe avuga gishinga ntahe. Umunyangeso mbi nawe akunda kuyaga ibijanye na bijya akunda nyene. Nta muntu yisoneye avuga amajambo ateye isoni, eka n'umuntu atisonera uzomubwirwa n'amajambo amuva mu kanwa. Amajambo niko kwisigura k'umuntu, kandi ibibogaboga mu mutima n'ivy'akanwa kavuga. Matayo 12 umurongo wa 34. Amajambo kandi ni uburyo bw'itumatumanako butuma umuntu ashikirana n'abandi mu kuyaga. Ntawogira umugenzi batavugana, nta mubano ushoboka hagati y'ababana badashikirana. Ikiyago ni umugozi ukomeye ufatanya bubakanye, eka mbere n'ubutumwa bwiza akenshi tuburonka buciye mu majambo. Nibyo koko, amajambo n'uburyo bumwe bwo gutumatumanako bworoshye kandi bukunze gukoreshwa n'abantu benshi. Amajambo afise uruhara runini mu mubano no mu buzima bwo muri mpemu. Umuntu mwiza kandi w'umugwaneza akunda kuvuga amajambo meza y'igikundiro kandi aremesha, mu gihe umuntu mubi akunze kuvuga amajambo avuna umutima, gutukana, guhiga no kurahira ibiteye isoni. Amajambo afise ububasha bukomeye ku mutima no ku bwenge, ku buryo ijambo rimwe rishobora gutuma wunga ubugenzi budasanzwe n'umuntu canke rigatuma haba urwanko rukomeye bivanye n'iryo ari ryo hamwe n'igihe rivugiwemwo. Akenshi iyo ijambo rishikirizwe neza mu gihe gikwiye, riremesha umutima, rigahumuriza uwahamutse, rigahuza abatandukanye, eka mbere rikavyura umutima wahenebereje n'icaha. Amajambo arashobora kwica mugiwe na

umunyabyaha ntareka inzira yiwe, ugabitanya ariko ibyiyumviro byiwe, agaruke kuhoraho ndaramubwira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Ni ukuri n'ugutwi niyumva ibyo mwemwe abwira amashengero, yihane bigishoboka. Haleluya.

0: kubona ndi mu boss vrema fise amafaranga nkaya nkaguma nk'ubuntu bw'ubufanta ubuntu bw'ubuji busosa butera igisukari birababaje ubu rero ndatoye umugambi ngiye kuza ndaja mu kabare nkaha ba boss baja nze ntumako primus n'izindi nzoga cya ntumako ni fanta mbonye umuntu anzi nshyira ifanta hejuru yibaze ngo ndiko ndanywa ifanta ikiyeri nacyo cye ndagishyira munsi aho nzoba ndabishoboye pe yeee ujya mukobwa vrema yo sister ngo hano ngwino nkubwire vrema sister witwa nte
1: nitwa bakemo mbahanyene
0: bakemo nanje ndi bose vrema ndaguha icyo ushaka cyose mugabo wemere tujye hariya kuvugana mugabo ho bakemo ntuzobivuge kuko noba ngo wowe babimenye
1: jyewe urira ku mandoroyide y'ibihumbi magana atatu ntabyo nzovuga kweri
0: ivyo ntibisanzwe bakemo tugende dusohokane pe
1: yo bosi uwo munsi twabona na waranteye inda
0: yo bakemo uramana ukuri ni ukuri ndagusabye ubike ibanga urabona ko ndi umubosi ngiye kugusinyira imiliyoni zibiri hama ubyaye n'uwo mwana nzomwiyandikisha ko nzoguma ndaguha ibirezo by'uwo mwana mugabo ubike ibanga ntuzobivuge babimenye bonsohora mu rusengero
1: aho ndabyemeye nzokubikira ibanga

0: Alo?
1: Amahoro.
0: Amahoro wa muri bande muherereye?
1: Nyeye muherereye hasi mu gitanga handi mukoma.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Ah ndakashya mwene wacu ndabiteze bana gandi.
0: Mhm.
1: Nyeye ndi preferene.
0: Mhm.
1: Nyeye wa bonge ndi futari.
0: Mhm.
1: Na ndi kenguru team ndase ara kumuseni.
0: Mhm.
1: Ndo kama wanje no mwana wanje.
0: Wa nyuma?
1: Wena mama.
0: Rakoze.
1: Ndi bonge bose rakoze.
0: Awasawa.

0: Hello.
1: Mahoro.
0: Mahoro neza.
1: Bamura na cyiza rimunga ikarafa ikaru.
0: Kaze.
1: Akisi ngaho mukanyanga ati mirambire yakumvise rimunga ikaramu.
0: Ego.
1: Kinongera nikirije rugiza namwe ni wacu wa denga tukaramanye.
0: Mhm.
1: Na kurumisi na meriki yate munu daraja.
0: Eko.
1: Na Friday dinga muda za nyeni.
0: Mm-hmm.
1: Awanzi kibisina iti achiza limi wosu na ipu jijero giza ni wa gie mwema mawi murongo.
0: Kuraguchi mye chane limi.
1: E umama wa mye za giri.
0: Amen.
2: Hii ni radio ya Gakiza kwenye chemchem ya kwe.
0: Alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Mahoro, mahoro.
0: Tufugana nande muherereye he?
1: Bana bwe kinyanzara yake.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Ara ya burwenga ari mu makamba.
0: Mm.
1: Ani yo mbanda basekura mu damu twagira twarushye mu zimu z'abantu benshi.
0: Oya ntabwo mwarushye nabandi bariko baragerageza ni nkuko nyina ahubwo giravuwa.
1: Sango mani puri bigiro giza umugenzanza ari mu mikorane ngai nyanzara yake.
0: Mhm.
1: Abana banje bose batanu.
0: Mm.
1: Amushika ngarigi hanga mu nuze kumushweri.
0: Yego.
1: Ama mari mu kibito kikurusa wabita kurusagara.
0: Mhm.
1: Amushika ngari muri Kongo.
0: Mhm.
1: Na bufwe turi kumenga inyanzara yake.
0: Wanyuma.
1: Na bukwe turi kumenga inyanzara yake na bufwe nyene turi kumenga inyanzara yake.
0: Urakoze cyane.
1: Ama mugize rwiza namwe.
0: Yego namwe.
1: Awasa mugize mu dabane beshi kora kibatura mwacu arishikari.
0: Muri beshi mwa muri ko murondera umurongo.

0: acho zari nacho kuri radio agakiza ku isoko yukuri.
1: Hello.
2: Ushaka gutasha?
1: Mhm.
2: Papa na mama. Ushaka gutasha?
3: A Christmas ni asubira sazi jama tista ku rufacho na zare mu karama.
4: Na mama bera ibubanda ku rukumbu. Na mama darirene. Ufasha waje subakanye.
5: Ngomba kora mu sabagenzi bose mu gihu. Ibagiwe na magabo n'umukamaze Frina n'abana biwe.
6: Tembo ni fasha wanje ni wande mara nkaye tembo na ananiasi kitasa
7: bo acha nende arasaraka sababu niko na mambo wengi na wote wanahitaji niwasalimie na ujumbe ni kwa hao wote ambao wananibagua sana kabisa kwa salamu.